bamba wone le bantu eske beto kundurita tu kwamisa yachi ka kundu ako bisalu tonenu sari tabokesa yachi sala kwa tutatombe ngachi tanunga ambe salu.